0: da wani kuduri da Ghana ta gabatar wa majalisar dinkin duniya ne dake neman lallai sai an girka wata gidauniyar tara kudaden da za a yi amfani da su nan biyan diyya ga waɗanda suka cutu sakamakon wannan fatoci lokacin da aka zo kada ƙuri'a kasashen duniya 123 ne suka amince da kudirin wasu kasashe ciki har da na Afirka da Turai da yawan su ya kai 52 suka yi rowar ƙuri'un su yayin da wasu uku wato Amerika Israila da Argentina suka nuna adawa da matakin a tsawon kwanaki uku wato 17 zuwa 19 ga wannan wata na Yuni shugaban Ghana General Mani Mahama da sauran mahalarta za su tattauna game da irin illolin da cinikin bayi ya haifar wa Afirka da sauran kasashe tare da bayar shawarwari kan yadda za a biya diyya wannan taro da yana nuni da cewa ko baya ga amincewa da cinikin bayi a matsayin laifin cin zarafin bil'adama kazalika akwai buƙatar duniya ta yarda cewa akwai wajibcin biyan diyya ga al'ummomin da suka cutu daga wannan safara da aka yi tsakanin karni na 16 zuwa na 19
1: 'Yan kasar Kamaru na ci gaba da haɗa ayar tambaya kan bulaguro da shugaban kasar Paul Biya yayi zuwa Turai wanda aka ce wani gajeren hutu ne. Tun a ranar 7 ga watan nan na Yuni gwamnatin ta sanar da cewa shugaba Biya mai shekaru 93 zai je hutu daidai lokacin da 'yan kasar ke jiran ganin wa zai nada a matsayin mataimakin shugaban kasa da majalisar ta amince kwanan nan da kuma sabuwar gwamnati kamar yadda yayi alƙawari. 'Yan adawa irin su Ali Danash na ganin jinya ce dai ya ji amma ba hutu ba.
2: Dai a gaskiya dangane da tafiyan shugaban kasan Kamaru wato Paul Biya mu dai adawa muna masu dubawa kuma muna kallon cewa lalle ko wannan ba wai wani tafiya bane na jin dadi ko ni tafiya ne na hutawa ba wani tafiya bane na hutawa gaskiya shekarun yayi yawa cutan kuma ya ci shi sosai sosai ai ya kasance ma wanda yayi tuntube yayin da ake bikin cikan hadin kai kasan Kamaru kaga kai dai ba mu fatan dai mutum ya mutu a kowane lokaci ba zai zama abin farin ciki ba amma ba tafiyan hutawa bane ba tafiyan hutawa bane tafiyan jinya ne
1: Ali Danash dan adawa a Kamaru Majalisar Dattijan Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta amince ta sauya kundin tsarin mulkin kasar don baiwa shugaba Felix Tshisekedi damar neman zagaye na uku a mulkin kasar matakin da ke zuwa kwanaki bayan gudanar da wata zanga-zangar nuna adawa da wannan shiri Hadiza Idris na dauke da karin bayani
3: Shugaba Felix Tshisekedi mai shekaru 63 da ke mulkar Jamhuriyar Congo tun shekarar 2019 wa'adin mulkin sa a zagaye na biyu yana shirin kawo ƙarshe ne a shekarar 2028 kuma a baya-bayan nan ne ya fara bayyana aniyar neman ƙarin wa'adi wanda ya ci karo da tanadin kundin tsarin mulkin ƙasar Congo wadda ke fama da tarin rigingimu baya ga mabambantan kungiyoyin 'yan ta'adda da ke ci gaba da kai hare-hare tudi al'ummarta suka nuna rashin amincewa da wannan aniya ta shugaba Tshisekedi lamarin da ya kai ga kakkarfar zanga-zanga da ta juye tarzoma kai tsaye majalisar dattijan ta Congo ta amince da kudurin dokar wanda ya sake baiwa shugaban damar ci gaba da mulkar kasar mai arzikin albarkatun karkashin kasa Yan majalisa 89 ne suka kada ƙuri'ar amincewa da kudurin a Litinin din da ta gabata yayin zaman majalisa kan wannan batu.
1: Mahukunta a Tunisia sun sanar da mayar da bakin haure sama da 100 zuwa kasashen su na asali a jiya Talata kadai cikin wani gangamin rage bakin haure a kasar da ya shafi mutane sama da 500 cikin wannan shekara. Rahotanni sun ce mafi yawan mutane da aka mayar gida su ne suka buƙaci hakan bisa radin kansu kuma an mayar da su kasashen su ne dauke da kayayyakin su. Kasashen G7 masu karfin tattalin arziki sun fara shirye-shiryen tunkarar cutar Ebola yayin da suka buƙaci sauran kasashen duniya da su kasance cikin shiri tare da daukar matakan kota kwana. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da cutar wadda ta fara bulla a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ke barazanar yaduwa a sassan duniya bayan tsallakawa zuwa makwabta. Majalisar Dinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijirar Afghanistan ne suka fi na kowace ƙasa yawan buƙatar mafaka a sassan duniya yayin da na Sudan ta kudu ke biye musu baya. A cewar hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta Majalisar Dinkin Duniya, jama'ar ƙasashen Sudan da Syria da na Rohingya ta Myanmar su ma suna tsananin buƙatar taimakon gaggawa. Ƙarfe 8:10. Lokaci ne na labarun wasanni ga Michael ya sake dawowa.
4: To barkanki da
1: Michael aka ce alƙawari kaya ko?
4: Eh, kware da gaskiya ma gurin fara da wannan labarin sai mu ɗauko wancan daga farko inda

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22.25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a labarun wannan hantsi ga kanin labarin da muke tafa da su. Kotun daukaka ƙara ta dakatar da hukuncin rushe wasu manyan jami'an adawa a Najeriya. Mahukuntan Tunisia sun mayar da bakin haure sama da 500,000 zuwa kasashen su na asali a wannan shekara. Kasashen G7 masu karfin tattalin arziki sun buƙaci duniya ta yi shirin ko ta kwana game da cutar Ebola. To madalla yanzu ga labarin kamar yadda suke. Kotun daukaka ƙara a Najeriya ta bada umarnin gaggauta dakatar da aiwatar da hukuncin wata babbar kotun Abuja na soke wasu jam'iyyun adawar kasar guda biyar, cikin su har da ADC, saboda zargin saba ka'idar dokokin zabe. Alƙalan kotun guda uku sun bayyana hukumar zabe ta INEC umarnin dakatar da shirin soke jam'iyyun, tare da zargin alƙalin babbar kotun Peter Lifu da kin mutunta umarnin kotun daukaka ƙara da kuma yin gaban kansa a dangane da hukuncin. Kamin Salih na dauke da ƙarin bayani a kai.
2: Alƙalan sun ce sun bada wannan umarni ne har zuwa lokacin da za su saurari ƙarar da ke gabansu dangane da ita shari'ar da ake yi a gaban alƙali Lifu domin yanke hukunci. Tunda dai hukuncin Lifu ya haifar da fargaba da kuma cece-kuce dangane da makomar jam'iyyun adawa guda biyar da suka hada da ADC da ACOT da AA da ZLP sai kuma jam'iyyar APP waɗanda ke shirin zaben shekara mai zuwa. A martanin da ya wallafa a shafinsa na Facebook, tsohon mataimakin shugaban kasar Alhaji Atiku Abubakar kuma dan takarar shugabancin kasar a jam'iyyar ADC ya bayyana farin cikin sa dangane da umarnin kotun ɗaukaka ƙarar. Atiku ya kuma yaba wa hukumar zabe ta INEC, wacce ita ma ta buƙaci dakatar da aiwatar da hukuncin babbar kotun na neman soke jam'iyyun guda biyar. Dan takarar shugabancin kasar ya kuma ce irin hukunce-hukunce masu sarƙaƙiya da kotuna ke bayarwa na shafar kimar su a idanun jama'a, yayin da shugaban jam'iyyar ADC David Mack ke cewar su kansu ɓangaren shari'a na fuskantar tuhuma daga jama'ar ƙasa.
0: Har yanzu a Najeriya, 'yan ta'adda sun halaka mutane biyu, ciki har da jami'in ɗan sanda, bayan wani hari da suka kai kwalejin koyon harkokin tsare-tsare da dabarun aikin gwamnati da ke Kuro a garin Jos na jihar Plateau. Bayanai sun ce maharin sun farwa makarantar ne bayan musayar wutar da suka yi sakamakon wato da suka yi da jami'an tsaro da ke bakin kofa kafin su ci ƙarfinsu. Kwalejin na cikin manyan kwalejojin horas da jami'an gwamnati, ciki har da sojoji da 'yan sanda da ma'aikatan gwamnati waɗanda ke buƙatar ƙaro ilimi game da aikin nasu. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Zamfara ta tabbatar da mutuwar jami'an ta uku bayan da motar su ta taka wani abun fashewa a yayin da suke rakiyar matafiya daga Anka zuwa Bagiga. Daga bisani, 'yan ta'addan sun kona motar da jami'an suka bari a cikin daji a kokarin ceto waɗanda matsalar ta shafa. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ƙarin bayani. To kafin mu je ga rahoton da Faruk Muhammad Yabo, manoma a jamhuriyar Nijar sun shiga fargaba saboda yadda matasa majiya ƙarfi suka fantsama guraren da ake haƙar zinare a wannan lokaci na damuna, da wato da damuna ta fara kankama. Umar Sani ya haɗa mana wannan rahoto.
3: Duk da cewa arziki ne matasan ke zuwa nema a wuraren da ake haƙar zinarin, ƙauracewa ayyukan noma da suke na haifar da gagarumar matsala, inji sarkin ƙasar Gidmuni Suleimana Dan Dauda.
4: Mota biyar shida ta tashi zuwa Aljeri ne, zuwa Jado ne, zuwa Mali ne. Abin ya ba mu tsoro wajen harkar noma. Mutum ya noma gona biyu, to bana fa ko noma gona daya.
3: Murtala Musa na kungiyar A Koma Gona bayyana lamarin yayi a matsayin cikas ga ƙasa.
5: Kuma na abu sabo ne ma an ka lura, da din ya tahi ma dai bai huce wata uku daga an yi fara alamun damuna ya zo. To amma yanzu yaran kawai kowa daga an yi abokin ka ya je ya zo ya sai inji kai ma hawa kake ka tahi.
3: Sai dai a cewar Lawi, wani matashi da ya saba zuwa tunar zinarin, dole ce yake sanya su yin wannan tafiyar.
6: Lalle ana yi noma a taimaka uwaye lokacin da, to amma yanzu da abubuwan suka kasance noman ma an yi babu wani cin an yi wadata da shi da ku da iyayen nan. Dole ne take sa mu matasa mu tashi motar mu tahi neman kuɗin wannan, musamman gurin zinare. Lalle shi nema dama bai yiwuwa kowa ya kasance ya tahi akan sa'a. To kuma mutanen da zai kasance wani zaman su ma a gida yake alheri.
3: A mafi yawan ƙauyukan ƙasar da suka yi fice a harkar noma, da kyar a iya samun kaso ɗaya cikin uku na matasa majiya ƙarfi, saboda yadda hankulansu suka karkata zuwa nemar zinari. Umar Sani, Lagos, RFE.
0: To an gaida Umar Sani yau Laraba ne yake fara taron kasa da kasa don tattaunawa kan yadda za a nemi biyan diya sakamakon bautar da dan Adam da aka yi cikin karnukan da suka gabata. Taron wanda zai share tsawon yini uku yana samun halartar shugabannin kasashe, gwamnatoci, masana tarihi da kuma masu fafutuka don samar da adalci. Azima Bashir Aminu na dauke da cigaban labarin.
7: Shirye wannan taro ya biyo bayan amincewa

sabbin alkaluman sun tabbatar da ci gaba da Ghana ke samu wajen farfado da tattalin arziki da kuma darajar kudin kasar CD duk da rashin tabbas da tattalin arzikin duniya ke fuskanta to sai dai da dama daga cikin yan kasar na ganin ya kamata a ce nasarar ba kawai ta kasance alkaluma ko kididdiga ba kamata yayi a ce suna gani a kasa ta hanyar samun abinci yadda ya kamata da biyan kudin makarantun ƴaƴansu da kuma tabbatar da karuwar ayyukan yi

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro, barkamu da sake kasancewa tare a labarun wannan hantsi ga kanin labarin da muke tafa da su. Kotun daukaka ƙara ta dakatar da hukuncin rushe wasu manyan jami'an adawa a Najeriya. Mahukuntan Tunisia sun mayar da bakin haure sama da 500,000 zuwa kasashen su na asali a wannan shekara. Kasashen G7 masu karfin tattalin arziki sun buƙaci duniya ta yi shirin ko ta kwana game da cutar Ebola. To madalla yanzu ga labarin kamar yadda suke. Kotun daukaka ƙara a Najeriya ta bada umarnin gaggauta dakatar da aiwatar da hukuncin wata babbar kotun Abuja na soke wasu jam'iyyun adawar kasar guda biyar, cikin su har da ADC, saboda zargin saba ka'idar dokokin zabe. Alƙalan kotun guda uku sun bayar hukumar zabe ta INEC umarnin dakatar da shirin soke jam'iyyun, tare da zargin alƙalin babbar kotun Peter Lifu da kin mutunta umarnin kotun daukaka ƙara da kuma yin gaban kansa a dangane da hukuncin. Kamin Salih na dauki da ƙarin bayani a kai.
2: Alƙalan sun ce sun bada wannan umarni ne har zuwa lokacin da za su saurari ƙarar da ke gaban su dangane da ita shari'ar da ake yi a gaban alƙali Lifu domin yanke hukunci. Tunda dai hukuncin Lifun ya haifar da fargaba da kuma cece-kuce dangane da makomar jam'iyyun adawa guda biyar da suka hada da ADC da ACOT da AA da ZLP sai kuma jam'iyyar APP waɗanda ke shirin zaben shekara mai zuwa. A martanin da ya wallafa a shafinsa na Facebook, tsohon mataimakin shugaban kasar Alhaji Atiku Abubakar, kuma dan takarar shugabancin kasar a jam'iyyar ADC, ya bayyana farin cikin sa dangane da umarnin kotun ɗaukaka ƙarar. Atiku ya kuma yaba wa hukumar zabe ta INEC, wacce ita ma ta buƙaci dakatar da aiwatar da hukuncin babbar kotun na neman soke jam'iyyun guda biyar. Dan takarar shugabancin kasar ya kuma ce irin hukunce-hukunce masu sarƙaƙiya da kotuna ke bayarwa na shafar kimar su a idanun jama'a, yayin da shugaban jam'iyyar ADC David Mack ke cewar su kansu ɓangaren shari'a na fuskantar tuhuma daga jama'ar ƙasa.
0: Har yanzu a Najeriya, 'yan ta'adda sun halaka mutane biyu, ciki har da jami'in ɗan sanda, bayan wani hari da suka kai kwalejin koyon harkokin tsare-tsare da dabarun aikin gwamnati da ke Kuro a garin Jos na jihar Plateau. Bayanai sun ce maharin sun farwa makarantar ne bayan musayar wutar da suka yi sakamakon wato da suka yi da jami'an tsaro da ke bakin kofa kafin su ci ƙarfinsu. Kwalejin na cikin manyan kwalejojin horas da jami'an gwamnati, ciki har da sojoji da 'yan sanda da ma'aikatan gwamnati waɗanda ke buƙatar ƙaro ilimi game da aikin nasu. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Zamfara ta tabbatar da mutuwar jami'an ta uku bayan da motar su ta taka wani abun fashewa a yayin da suke rakiyar matafiya daga Anka zuwa Bagiga. Daga bisani, 'yan ta'addan sun kona motar da jami'an suka bari a cikin daji a kokarin ceto waɗanda matsalar ta shafa. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ƙarin bayani. To, kafin mu je ga rahoton da Faruk Muhammad Yabo, manoma a jamhuriyar Nijar sun shiga fargaba saboda yadda matasa majiya ƙarfi suka fantsama guraren da ake haƙar zinare a wannan lokaci na damuna, da wato da damuna ta fara kankama. Umar Sani ya haɗa mana wannan rahoto.
3: Duk da cewa arziki ne matasan ke zuwa nema a wuraren da ake haƙar zinarin, kauracewa ayyukan noma da suke na haifar da gagarumar matsala, inji sarkin ƙasar Gidmuni Suleimana Dan Dauda.
4: Girmuni da ƙauyen Girmuni a kullum mota 5-6 ta tashi zuwa Aljeri ne, zuwa Jado ne, zuwa Mali ne. Abun ya ba mu tsoro wajen harkar noma. Mutum ya noma gona biyu, to banafari ko noma gona ɗaya.
3: Murtala Musa na kungiyar A Koma Gona bayyana lamarin yayi a matsayin cikas ga ƙasa.
5: Kuma na abu sabo ne ma an ka lura, da din ya tahi ma dai bai huce wata uku daga an yi fara alamun damuna ya zo. To amma yanzu yaran kawai kowa daga an yi abokin ka ya je ya zo ya sai inji kai ma fama kake ka tahi.
3: Sai dai a cewar Lawi, wani matashi da ya saba zuwa tunar zinarin, dole ce ke sanya su yin wannan tafiyar.
6: Lalle ana yi noma a taimaka uwaye lokacin da, to amma yanzu da abubuwan suka kasance noman ma an yi babu wani cin an yi wadata da shi da ku da iyayen naku. Dole ne take sa mu matasa mu tashi motar mu tahi neman kuɗin wannan, musamman gurin zinare. Lalle shi nema dama ba ya yiwuwa kowa ya kasance ya tahi akan sa'a. To kuma mutanen da za su kasance wani zaman su ma a gida ya yi alheri.
3: A mafi yawan ƙauyukan ƙasar da suka yi fice a harkar noma, da kyar a iya samun kaso 1/3 na matasa majiya ƙarfi, saboda yadda hankulan su suka karkata zuwa nemar zinari. Umar Sani, Lagos, RFE.
0: To an gaida Umar Sani yau Laraba ne yake fara taron kasa da kasa don tattaunawa kan yadda za a nemi biyan diya sakamakon bautar da dan Adam da aka yi cikin karnukan da suka gabata. Taron wanda zai shafi tsawon yini uku yana samun halartar shugabannin kasashe, gwamnatoci, masana tarihi da kuma masu fafutuka don samar da adalci. Azima Bashir Aminu na dauke da cigaban labarin.
7: Shirye wannan taro ya biyo bayan amincewa da wani kuduri da Ghana ta gabatar wa Majalisar Dinkin Duniya ne da ke neman lallai sai an girka wata gidauniyar tara kudaden da za a yi amfani da su nan biyan diya ga waɗanda suka cutu sakamakon wannan fatoci. Lokacin da aka zo kada ƙuri'a kasashen duniya 123 ne suka amince da kudirin, wasu kasashe ciki har da na Afirka da Turai da yawan su ya kai 52 suka yi rowar ƙuri'un su, yanda wasu uku wato Amerika, Isra'ila da Argentina suka nuna adawa da matakin. A tsawon kwanaki uku wato 17 zuwa 19 ga wannan wata na Yuni, shugaban Ghana General Mani Mahama da sauran mahalarta za su tattauna game da irin illolin da cinikin bayi ya haifar wa Afirka da sauran kasashe tare da bayar da shawarwari kan yadda za a biya diya. Wannan taro da yana nuni da cewa ko baya ga amincewa da cinikin bayi a matsayin laifin cin zarafin bil'adama, kazalika akwai buƙatar duniya ta yarda cewa akwai wajibcin biyan diya ga al'ummomin da suka cutu daga wannan safara da aka yi tsakanin karni na 16 zuwa na 19.
0: Yan kasar Kamaru na ci gaba da daga ayar tambaya kan bulaguro da shugaban kasar Paul Biya yayi zuwa Turai wanda aka ce wani gajeren hutu ne. Tun a ranar 7 ga watan nan na Yuni, gwamnatin ta sanar da cewa shugaba Biya mai shekaru 93 zai je hutu daidai lokacin da yan kasar ke jiran ganin wa zai nada a matsayin mataimakin shi. A ranar 7 ga watan nan na Yuni, gwamnatin ta sanar da cewa shugaba Biya mai shekaru 93 zai je hutu daidai lokacin da yan kasar ke jiran ganin wa zai nada a matsayin mataimakin shugaban kasa da majalisar ta amince nan da kuma

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22-25.
1: Rukayya Abba Kabara.
0: Mai sauraro barkamu da sake kasancewa tare a labarun wannan hantsi ga kanin labarin da muke tafa da su. Kotun daukaka ƙara ta dakatar da hukuncin rushe wasu manyan jami'an adawa a Najeriya. Mahukuntan Tunisia sun mayar da bakin haure sama da 500 zuwa kasashen su na asali a wannan shekara. Kasashen G7 masu karfin tattalin arziki sun buƙaci duniya ta yi shirin ko ta kwana game da cutar Ebola. To madalla yanzu ga labarin kamar yadda suke. Kotun daukaka ƙara a Najeriya ta bada umarnin gaggauta dakatar da aiwatar da hukuncin wata babbar kotun Abuja na soke wasu jam'iyyun adawar kasar guda biyar, cikin su har da ADC, saboda zargin saba ka'idar dokokin zabe. Alƙalan kotun guda uku sun bayyana hukumar zabe ta INEC umarnin dakatar da shirin soke jam'iyyun, tare da zargin alƙalin babbar kotun Peter Lifu da kin mutunta umarnin kotun daukaka ƙara da kuma yin gaban kansa a dangane da hukuncin. Ka misali yana dauke da ƙarin bayani a kai.
2: Alƙalan sun ce sun bada wannan umarni ne har zuwa lokacin da za su saurari ƙarar da ke gaban su dangane da ita shari'ar da ake yi a gaban alƙali Lifu domin yanke hukunci. Tun da hukuncin Lifun ya haifar da fargaba da kuma cece kuce dangane da makomar jam'iyyun adawa guda biyar da suka hada da ADC da ACOT da AA da ZLP sai kuma jam'iyyar APP waɗanda ke shirin zaben shekara mai zuwa. A martanin da ya wallafa a shafinsa na Facebook, tsohon mataimakin shugaban kasar Alhaji Atiku Abubakar, kuma ɗan takarar shugabancin kasar a jam'iyyar ADC, ya bayyana farin cikin sa dangane da umarnin kotun ɗaukaka ƙarar. Atiku ya kuma yaba wa hukumar zaɓe ta INEC, wacce ita ma ta buƙaci dakatar da aiwatar da hukuncin babbar kotun na neman soke jam'iyyun guda biyar. Ɗan takarar shugabancin ƙasar ya kuma ce irin hukunce-hukunce masu sarƙaƙiya da kotuna ke bayarwa na shafar kimarsu a idanun jama'a, yayin da shugaban jam'iyyar ADC David Mack ke cewar su kansu ɓangaren shari'a na fuskantar tuhuma daga jama'ar ƙasa.
0: Har yanzu a Najeriya, 'yan ta'adda sun halaka mutane biyu, ciki har da jami'in ɗan sanda, bayan wani hari da suka kai kwalejin koyon harkokin tsare-tsare da dabarun aikin gwamnati da ke kuro a garin Jos na jihar Plateau. Bayanai sun ce maharin sun farwa makarantar ne bayan musayar wutar da suka yi sakamakon tsar, wato da suka yi da jami'an tsaro da ke bakin kofa kafin su ci ƙarfinsu. Kwalejin na cikin manyan kwalejojin horas da jami'an gwamnati, ciki har da sojoji da 'yan sanda da ma'aikatan gwamnati waɗanda ke buƙatar ƙaro ilimi game da aikin nasu. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Zamfara ta tabbatar da mutuwar jami'anta uku bayan da motarsu ta taka wani abun fashewa a yayin da suke rakiyar matafiya daga Anka zuwa Bagiga. Daga bisani, 'yan ta'addan sun kona motar da jami'an suka bari a cikin daji a ƙoƙarin ceto waɗanda matsalar ta shafa. Faruk Muhammad Yabo na ɗauke da ƙarin bayani. To, kafin mu je ga rahoton da Faruk Muhammad Yabo, manoma a jamhuriyar Nijar sun shiga fargaba saboda yadda matasa majiya ƙarfi suka fantsama guraren da ake haƙar zinare a wannan lokaci na damuna, da wato da damuna ta fara kankama. Umar Sani ya haɗa mana wannan rahoto.
3: Duk da cewa arziki ne matasan ke zuwa nema a wuraren da ake haƙar zinarin, ƙauracewa ayyukan noma da suke na haifar da gagarumar matsala, in ji sarkin ƙasar Gidmuni Suleimana Dan Dauda.
4: Zuwa Algeria ne, zuwa Jado ne, zuwa Mali ne, abin ya ba mu tsoro wajen harkar noma. Mutum ya noma gona biyu, to bana fa ko noma gona daya.
3: Murtala Musa na kungiyar A Koma Gona bayyana lamarin yayi a matsayin cikas ga ƙasa.
5: Kuma na abu sabo ne ma an ka lura, da din ya ta himma da bai huce wata uku daga an yi fara alamun damuna ya zo. To amma yanzu yaran kawai kowa daga an yi abokinka ya je ya zo ya sai inji kai ma fama kake ka tahi.
3: Sai dai a cewar Lawi, wani matashi da ya saba zuwa tunar zinarin, dole ce yake sanya su yin wannan tafiyar.
6: Lalle ana yi noma a taimaka uwaye lokacin da, to amma yanzu da abubuwan suka kasance noman ma an yi babu wani cin an yi wadata da shi da ku da iyayen na. Dole ne take sa mu matasa mu tashi motar mu tahi neman kuɗin wannan, musamman gurin zinare. Lalle shi nema dama bai yiwuwa kowa ya kasance ya tahi akan sa'a. To kuma mutanen da za su kasance wani zaman su ma a gida ya yi alheri.
3: A mafi yawan ƙauyukan ƙasar da suka yi fice a harkar noma, da ƙyar a iya samun kaso ɗaya cikin uku na matasa majiya ƙarfi, saboda yadda hankulansu suka karkata zuwa nemar zinari. Umar Sani, Lagos, RFE.
0: To an gaida Umar Sani, yau Laraba ne ake fara taron kasa da kasa don tattaunawa kan yadda za a nemi biyan diya sakamakon bautar da dan Adam da aka yi cikin karnukan da suka gabata. Taron wanda zai share tsawon yini uku yana samun halartar shugabannin kasashe, gwamnatoci, masana tarihi da kuma masu fafutuka don samar da adalci. Azima Bashir Aminu na dauke da cigaban labarin.
1: Shirye wannan taro ya biyo bayan amincewa da wani kuduri da Ghana ta gabatar wa Majalisar Dinkin Duniya ne da ke neman lallai sai an girka wata gidauniyar tara kudaden da za a yi amfani da su nan biyan diya ga waɗanda suka cutu sakamakon wannan fatoci. Lokacin da aka zo kada ƙuri'a kasashen duniya 123 ne suka amince da kudirin, wasu kasashe ciki har da na Afirka da Turai da yawan su ya kai 52 suka yi rowar ƙuri'un su, yanda wasu uku wato Amurka, Isra'ila da Argentina suka nuna adawa da matakin. A tsawon kwanaki uku wato 17 zuwa 19 ga wannan wata na Yuni, shugaban Ghana General Mani Mahama da sauran mahalarta za su tattauna a game da irin illolin da cinikin bayi ya haifar wa Afirka da sauran kasashe tare da bayar da shawarwari kan yadda za a biya diya. Wannan taro dai yana nuni da cewa ko baya ga amincewa da cinikin bayi a matsayin laifin cin zarafin bil'adama, kazalika akwai buƙatar duniya ta yarda cewa akwai wajibcin biyan diya ga al'ummomin da suka cutu daga wannan safara da aka yi tsakanin karni na 16 zuwa na 19.
0: Yan kasar Kamaru na ci gaba da daga ayar tambaya kan bulaguro da shugaban kasar Paul Biya ya yi zuwa Turai wanda aka ce wani gajeren hutu ne. Tun a ranar 7 ga watan nan na Yuni, gwamnatin ta sanar da cewa shugaba Biya mai shekaru 93 zai je hutu daidai lokacin da yan kasar ke jiran ganin wa zai nada a matsayin mataimakin shugaban kasa da majalisar ta amince kwanan nan da kuma sabuwar gwamnati kamar yadda ya alkawari. Yan adawa irin su Ali Danash na ganin jinya ce dai ya je amma ba hutu ba.
7: Dai a gaskiya dangane da tafiyar shugaban kasar Kamaru wato Paul Biya mu dai adawa muna masu dubawa kuma muna kallon cewa lalle ko wannan ba wai wani tafiya bane na jin dadi ko ni tafiya ne na hutawa, ba wani tafiya bane na hutawa. Gaskiya shekarun yayi yawa, cutan kuma ya ci shi sosai sosai, ai ya kasance ma wanda yayi tuntube yayin da ake bikin cikan hadin kai kasar Kamaru, kaga kuma ya ci shi sosai sosai, ai ya kasance ma wanda yayi tuntube yayin da ake bikin cikan hadin kai kasar Kamaru, kaga kai dai ba mu fatan dai mutum ya

sabbin alkaluman sun tabbatar da ci gaba da Ghana ke samu wajen farfado da tattalin arziki da kuma darajar kudin kasar CD duk da rashin tabbas da tattalin arzikin duniya ke fuskanta to sai dai da dama daga cikin yan kasar na ganin ya kamata a ce nasarar ba kawai ta kasance alkaluma ko kididdiga ba kamata yayi a ce suna gani a kasa ta hanyar samun abinci yadda ya kamata da biyan kudin makarantun ƴaƴansu da kuma tabbatar da karuwar ayyukan yi

0: mace yanzu dai tambaya ɗaya zan maka mun je galaba wannan riga ta wace
1: kuma wannan riga ta gane ce wanda ke nuna cewa lalle kam lokaci yayi da gane ita ma za a ga haskawar ta a gasar lashe
0: ko kuma abu na magana a kwabe mu
1: haka to kamar yadda ka fara maganan a yau dai gane za ta buga wasan ta a gasar lashe kofin duniya ko in ce gobe da safe
0: haka
1: wanda wannan ne karu na shida
0: tabbata tunatar da masu saurari saboda lokutan akwai bambanci ba
1: haka ne da misalin karfe 1 agogon Najeriya Niger kamar da shadi za a buga wannan wasan haka to ita dai gane wannan ne karu na shida da za ta haska a gasar lashe kofin duniya ta fara aka fara ganinta a shekarar 2006 lokacin da ta kare a matakin zagaye na biyu a gasar to amma a shekarar 2010 lokacin da kasar Afrika ta kudu ta karbi bakoncin gasar an garawa ganin da gane ta taka domin ta kai matakin dabda na kusa da na karshe wato quarter finals kenan ta ma yunkurin kaiwa matakin zagayen kusa da na karshe semi final amma sai dai hakarta bata cimma ruwa ba to a shekarar 2014 ta sake dawowa gasar amma bata fito daga matakin rukuni ba ga kallawar ta a shekarar 2018 ba sai a shekarar 2022
0: idan muka duba a naka hasashe ya kike kallon wannan kasancewa
1: to kasancewar ita Ghana da Panama ba su taba haduwa ba a tarihi wannan ne karo na farko da zasu hadu inda zasu buga wasan su to ana ganin cewa wasan zai zama mai sarkakiya domin a cikin wasanni bakwai na baya da dukkanin kungiyoyin suka buga kowace sai da aka sa mata kwalla a raga ganin yadda suke fama da mashashara a bangarorin su to wasa ne da zai wahala a iya cewa kai tsaye ga wanda zai iya samun nasara akai amma lokaci ne kadai zai tabbatar da haka to nan ga wato a daren yau kuma akwai wasa na matakin rukunin su inda za a fafata tsakanin England da Croatia wannan ne karo na biyu a tarihi da waɗannan tawagogi za su hada a gasar lashe kofin duniya ba a sauran gasanni ba a gasar lashe kofin duniya a na farko da suka yi ita Croatia ce ta samu nasara akan England to a wannan karan shi zamu tsaya mu gani shin Ingila za ta dauka fansan abin da ya faru da ita ko ko za a kara dora mata ne ita dai Ingila a wannan karan shekarar ta 60 kenan rabon da ta lashe wannan kofin wato tun a shekara shekara kusan 1980 rabon da ta lashe wannan kofi to inda take fatan samun nasarar lashe wannan kofi a wannan karo so zamu jira mu gani fatan ta zai cika duk da cewa tana da zaratan ƴan wasa a wannan karan domin Harry Kane ana ganin sa a matsayin dan wasan ma da zai iya lashe takalmin zinari a wannan gasa to an jima kadan nan da karfe 6 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi akwai wasa da Portugal ita ma za ta buga a ita wannan gasa ta lashe
0: masu saurari za su so je wannan CR7 ake ce mai
1: Cristiano Ronaldo zai papata a wannan wasa inda ake sarin kuma zai kafa tarihin zama dan wasa na biyu a tarihi da ya buga wa gasar lashe kofin duniya so 6
0: yanzu da yanzu Hassan Lacha ni wannan rigar ta kare ita ma zan karba saboda ni ma Hassan ya ce lokaci
1: to na godiya
0: haka yake daga fagen tamula wannan karan ma ba za mu yi kasa a guyuwa ba sai masu gidan rana Nasir Sami
2: to barka da aiki
0: Nasir ina aka kwana
2: to a kasashen Ghana da Cote d'Ivoire sun amince da daidaita manufofin su wuri guda akan farashin koko da kuma hada-hadarsa a wani mataki na inganta kudaden shigar manoman su
0: haka
2: to yadda suke samu kenan dai wato kuma daidaita lamuran kasuwancin sa da kuma karfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu mafiya karfi wajen noman koko a duniya
0: haka
2: ministan kudi na Ghana Dr. Kasiel Atuforson ya sanar da wannan mataki ne a ranar 16 ga wannan wata da muke ciki na Yuni kenan biyo bayan taron da suka yi karo na 7 na kwamitin gudanarwa na kasashen biyu akan cinikayya da samar da koko wato Cote d'Ivoire Ghana koko initiative
0: ai suna gaba waɗannan kasashe a fannin da ya shafi wannan
2: noman koko kware da gaske a cewar yarjejeniyar da ta hada da karfafa haɗin gwiwar kasuwanni ko kuma kasuwancin sa ta hanyar inganta haɗin gwiwa tsakanin dukkanin lamuran cinikayya da ƙara musayar bayanai da kuma daidaita tsare-tsaren amfanin gonar gaba daya
0: haka
2: wanda ma ba koko ba duk ya shiga cikin tsarin
0: tabbas
2: to sai wannan labarin na tattalin arzikin da ke cewa matatar man Dangote ya wato ta rage farashin man da take sayarwa a kasar
0: a nan ribin kashe talakawa ta kila za su amfana an samu ragowa
2: kware da gaske kaga ko masu manyan motoci sai abin nan kawai wato ya koma naira wato an samu rage kenan akan kowace lita
0: nawa kenan aka
2: biyo bayan faduwar farashin danyen mai a duniya sakamakon sassauci da aka samu a yakin gabas ta tsakiya
0: tsakanin Amurka da Iran ba
2: yawa matatar ta bayyana ragin da ta yi ne a wani sako da ta gabatarwa dalalan man fetur din da take hada-hadar su a cewar wannan sanarwa an rage farashin man daga naira 1250 akan kowace lita zuwa naira 1175 wanda ya fara aiki a 1175 wanda ya fara aiki daga tsakar daren ranar 16 ga watan Yuni
0: daga jiya za a cewa kenan ko
2: wato ka gani sai kuma wannan labarin da ke cewa hukumar bada lamani ta IMF kenan ta duniya ta ce har yanzu dai darajar kudin Najeriya na kasa yayin da a yanzu haka yayi kasa da kashi 25.6 kuma duk wani irin sauye-sauyen da gwamnatin kasar ke cewa tana samarwa na ganin cewa an samu
0: Nasir Sani ka rike yan changing ba mu damu ba Hassan yace lokaci ya halinsa
2: to shikenan
0: A jamhuriyar Niger masu cin goro na ci gaba da korafi saboda yadda a kullun goron ke kara kudi har yana neman ya gagare mai karamin karfi alhali yana cikin abubuwan da rashin su ke zama abin damuwa musamman ga waɗanda ya zama tamkar al'ada kamar yadda za a yi a cikin wannan rahoton na Ahmed Abba goro na da wani matsayi mai girma tsakanin jama'a inda ake amfani da shi a duk wata sabga ko kuma al'amari da ya shafi farin ciki don haka tsadar ta haddabi kowa ga rahoton da Ahmed Abai hada mana
3: goro sha ruwa sha dauri mu sha dadi take da ake wa goro kenan wanda ya zama hantsi le ka gidan kowa saboda yadda ake amfani da shi don a wartsake ko don nuna farin ciki ko ma motsa baki al'adance musamman a yankin Hausa da wasu al'ummomi goro na da matukar muhimmanci yana zama alamar girmamawa ko zumunci ko ma karamci to sai dai tsadar da yayi a baya-bayan nan ta fara addabar masu ta'ammali da shi Alhaji Sufiyanu Shalala ya dade yana cin goro cewa yayi goro abokin rayuwa ne
4: ina cin goro ya kai shekara 40 ina cin goro da baki na an ci kawai ina jin dadi shi an karya na ci gwanin dadi jin dadi ji nake an baka ci ba baka jin dadi ko aiki zaka ci an kai dan bala a bakin ka ka gwanin dadi sai kai aikin gaban ka tsada babu dadi
3: cikin dan lokaci farashin goro yayi tashi da ba taba gani ba domin ya ninka har sau uku Aminu mai goro wani mai sana'ar sayar da goro ne yace suna fama da jama'a
5: din takarda dai wanda da muke saida shi kamar jika biyar to yanzu wannan abin da ake saida ya tashi ya koma jika 15 16 dan kaje wani gurin mu har magana jika 17 yake to yanzu mutun na wannan rayuwa ta yanzu ta zaman duniyar nan mutun ta abinci yake ko ta wannan abu tunda nake a rayuwa ta ban taba ganin tsadar goro ba ya kure wannan
3: to sai dai wannan tsadar bata tada hankalin wadanda ba sa rayuwa sai da goro ba irin su Mustafa Maliki mai samari
6: kobarci ne na walka inda goro kusa da ni yana ci shi amfani da goro yake mini ni dai ina jin karin jikina ya mutu wani bi ko ina jin barci in na ci shi kadai sai in ji alhamdulillah kuma mutun da ji warin bakin ka goma ji warin goro in kai magana ba kwaya bane da kwaya ne da ba shigo cikin hadisi ba yanzu wanda yake ba su da kyau an sa su cikin innamal hamru wal maisir ko amma baka ji an ce goro ai
3: Hausawa na kiran goro da dan itaciya mai daraja dan haka ake ganin sa a duk wani abun alheri kamar aure ko suna kuma ga al'ada a wurare da yawa ba a daura aure in babu goro liman malam muttaka yayi mana tsokaci dangane da haka
7: zo ka je gurin daura aure ai akwai dabido akwai sauran abubuwa to amma goron din aka kashi shiri cika bakin auren a gurin goro ai wata al'ada ce tana da ƙarfi amma babu ta hadisi babu ta qur'ani amma ha ga gashi a gurin daura arbi arba wanda ya darbu kuma daukaka ne duk wanda aka ba goro an girma bashi
3: ita kona na Ali wata dattijuwa cewa ta yi tsadar goro za ta rage alheri da ke tattare da shi
8: kai mutun da ka zo ka ba babba goro ka mutunta shi ka daraja in ka ba shi goro kamar ka mutunta shi kenan ka kyautata mu din da ka ga goro ka ce wannan alheri ne akai annabi
3: to ko daga ina wannan tsadar goro ta samo asali tun da dama can ba a noma shi a jamhuriyar Niger Alhaji Ibrahim Basiru dan Yarabawa mai goro ne a Zandar kuma yayi mana karin bayani
9: goro yayi tsada sosai tsada wanda take yanzu ta faro daga can gurin gindin ogora shi kan shi zamani ya sa ya sauye lokacin yin diya kamar war haka ake samun sabo ya shigo to yanzu ya sauye lokacin da zai diya wancan wanda yake na aji to yanzu tsohon da ake sayan ya kare shi ne kawo wannan tsadai kuma sabo bai huto ba inda sabo ya huto to da shi kenan wannan tsada ba a ganta ba
3: tuni jama'a da suka jarabta da cin goro suka fara daidaita amfani da shi su kuma masu sabga suka fara tunanin mafita Ahmed Abba sashin Hausa na Radio France International
0: Gwamnatin Jihar Plateau da ke Najeriya ta bayyana matakar damuwar ta dangane da yadda ta ce wasu na amfani da hukuncin wata kotu dangane da baiwa wasu Hausawa takardar zama ƴan ƙasa domin haifar da tashin hankali a tsakanin al'ummar da suka kwashi shekaru da dama suna zaman lafiya da juna. Gwamnatin ta ja kunnan al'umma inda ta ce waɗanda ba su gamsu da hukuncin ba na da hurumin ɗaukar ƙara kamar yadda dokokin ƙasa suka yi tanadi. Bashir Ibrahim Idris ya tuntuɓi kwamishinan yaɗa labaran jihar da ta gabatar da wannan sanarwa, Joyce Ramnap, kuma ga yadda zanta ta su ta gudana.
10: Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau, Mrs. Joyce Lawyer Ramnap, da farko mun ga gwamnati ta fitar da sanarwa da sanya hannunki dangane da muhawara da ake ko kuma cece-kuce dangane da hukuncin kotu akan Joyce North. Ko menene wannan sanarwa ta kunsa?
11: Wannan sanarwar ta zo don su jita-jita da kuma yanda mutane suna yin maganganu da zai kawo ko rashin jituwa ko kuma ya sa a hankali mutane ya tashi ta dalilin neman ko interpretation na wannan ita wannan judgment din. Shi yasa ya kamata mu yi magana a mutane su gane cewa wannan judgment din daga kotu ne, kuma mu gwamnati tana so ta bi komai akan ka'ida kada a samu ko wani ya tayar da hankalin wayansu ta dalilin nashi ganewa na wannan hukunci.
10: To kamar me gwamnati take so mutane su yi kamar waɗanda ba su gamsu da wannan hukunci ba?
11: Zai fi kyau in wanda bai gamsu da hukunci din ba zai koma gidan kotun kara. Amma ba wai za mu fara ko jita-jita da zai kawo ɗaga hankali ma mutane ba a yanayin lokacin da muke ciki yanzu. Yana da kyau muna lura da duk maganganu ko abin da za mu yi da kada ya kawo ɗaga hankali ma mutane kuma ya kawo rashin zaman lafiya ku.
10: Kamar ita gwamnati ta gano cewa akwai wasu masu neman tada hankali ne yasa ta fitar da wannan sanarwa?
11: Ai mun gane haka don muna jin mutane suna magana ko a cikin ko a gidan radio suna magana a cikin su Facebook da su abubuwa da dama suna maganganu da dama wanda yake kawo daga hankali wa juna. Shi yasa muka ce zai dace mu yi wannan magana don kowa ya kwantar da hankalin shi cewa hukuncin daga kotu ne, kuma in har akwai wanda bai gamsu ba zai iya koma kotu a nema more interpretations.
10: Kamar ku a matsayinku na gwamnati, menene matsayinku dangane da wannan hukunci a kokarin da kuke na tabbatar da zaman lafiya?
11: Shine nace maka mu a gwamnati a namu jefin mun ce zai kyau mu musai akan hukuncin da babban kotu ta bayar akan wannan magana, kuma muna da ganewa ce wannan maganan ba maganan ita Plateau bane kadai, magana ne da ya kumshe Nigeria gabaki daya, kuma magana ne da ana yi a constitution na Nigeria. Akwai bayani sosai akai. To ba zai yi kyau mu wani saurin ɗauka doka a hannayenmu mu ɗauki mu fara yin maganganun da zai ɗaga hankalin mutane ba. Muna neman dai a zauna da ganewa kuma da fahimta abin da ake ciki.
10: To a ƙarshe, wani kira za ki yi wa mazauna jihar Plateau baki ɗaya a irin wannan lokaci?
11: A madadin gwamnatin Barista Caleb Mutfwang, zan ba ma mutane assurance cewa gwamnati tana tare da su a cikin halin da ake ciki. Mu daɗa haƙuri da kokarin da gwamnati take yin, Allah ya yarda za mu samu cikakken zaman lafiya, kuma muna son haɗin kan al'umman Plateau gabaki ɗaya, kuma ya zama dole mu ci gaba da yin haƙuri da juna.
10: Madam Joyce Lawyer Ramnap, mun gode sosai da wannan dama.
11: Na gode.
0: Kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya da ke zama Abuja ta soki alƙalin Peter Lifu kenan na babbar kotun tarayya daga kusan murya, yayin da Najeriya da Kamaru suka rattaba hannu kan sabuwar yarjejeniyar na ƙara samar da tsaro kan iyakokinsu. Gashirmu na gaba.
12: Rayuwata. Mai sauraro, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. A kasar Hausa, auren zumunta wata tsohuwar al'ada ce da aka gada tun daga iyaye da kakanni. Wasu na kallon sa a matsayin hanyar karfafa zumunci da haɗin kai tsakanin dangi. Wasu matan sun bayyana samun kwanciyar hankali da fahimtar juna a irin wannan aure na zumunci. To sai dai, a yayin da wasu ke yabawa, wasu kuwa kushewa suke yi, inda suka bayyana cewa sukan shiga rayuwar da ba sa so saboda daukar wa kai ɗawainiya na dangantaka. Ga biyayya ga iyayen miji ko matsin lamba daga danginsa. Kazalika, wasu matan na ganin auren zumunci kan hana matasa damar yin zaben abokan rayuwa, kuma hakan na matukar taka rawa wajen rage shauki ko soyayya tsakanin ma'aurata. To kamar yadda aka samu zama mai dorewa a sanadiyar auren zumunta, haka ma ake samun rarrabuwar kawuna da rashin jituwa tsakanin dangogi, yayin da a wasu lokutan ake kulla gaba mai muni. Matsalar da tuni al'umma ke kokawa a kai. A cikin shirin rayuwa ta na wannan rana, za mu duba abubuwan da kan kunno kai sanadiyar auren zumunci da ma hanyoyin samar da mafita. Da haka muka gayyaci wata mata da ta buƙaci a saka sunanta wanda aka yi wa auren zumunta, da kuma Dr. Abdu Shehu, masanin zamantakewar ɗan adam a jihar Nasarawa, Najeriya. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Nasarawa, Maryam Haruna Abdullahi, ta aika mana wannan rahoto.
13: Rayuwa ta.
14: Auren zumunta wata tsohuwar al'ada ce da aka dade ana yi domin karfafa dangantaka a tsakanin iyalai. Sai dai yayin da wasu ke ganin al'adar na kawo zaman lafiya da fahimtar juna, wasu kuwa na kallon ta a matsayin takurawa matasa wajen zaben abokan rayuwa.
15: Wallahi ban so. Wai bai burge ni ba wallahi.
16: Eh mana auren zumunta na burge ni sosai.
15: Ba ya burge ni gaskiya ko kadan.
14: Ga Abdul Malik, auren zumunta ya zama alheri a rayuwarsa.
17: Eh min kyau. Na kuma ji daɗi, so mun fahimci juna da ita, an yi aure ne na zumunta.
14: Matarsa ma ta tabbatar da hakan.
18: Na yi biyayyar iyaye ba wai don raina na so ba, amma cikin ikon Allah da na shigo gidan shi ya nuna min soyayya da ƙauna, kashi har yanzu mun yi hayayyafa da ƴaƴa.
14: A wata mata da ta shiga auren zumunta ta bayyana cewa har yanzu ba ta farin ciki a auren saboda ba ra'ayinta aka bi ba.
19: Zan iya ce muku ko auren kaddara ko kuma in ce da son ra'ayin iyaye. Amma ni bana so.
14: Wani masanin zamantakewar al'umma daga Jami'ar Jihar Nasarawa, Dr. Abdu Shehu, yayi bayani akan irin wannan aure.
20: Auren zumunta aure ne tsakanin dangi da ake domin karfafa haɗin kai, kare al'ada da tabbatar da dorewar dangantakar iyali. Al'umma su sani cewa auren zumunta na da amfani, don yana haɗa yan uwa sosai, sannan yana da alfanu sosai, amma su sani yana da nashi illolin. Illolin shine cututtukan gado kaman zuran da suke fama da ciwon shuga, hawan jini da sauransu. Akwai ƴaƴan da za su haifa su ma za su ga wannan cututtukan.
14: A wasu al'ummomi kuwa auren zumunta ba al'ada bace. Wata mata daga kabilar Igon a nan jihar Nasarawa ta ce al'adar su ana kallon haka a matsayin abin da bai dace ba.
21: Banta ba bai shafe mu haka ba. Ce yaya zan doki yaro da wani yaure abin ya zama ka kuma saki gani kuna buye zama damuwa akai wata rana. Kace yaro ba zai suna ba.
14: Ra'ayoyi dai na cigaba da bambanta kan auren zumunta tsakanin masu kallon sa a matsayin hanyar karfafa zumunci da kuma masu ganin ya kamata a baiwa matasa damar yin zaben rayuwarsu.
13: RFI.
12: To madalla an gaishe da Maryam Haruna Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da matar da aka yi wa auren zumunta, wacce ta buƙaci a saka ya sunanta.
22: Yanda aka min wannan auren, an dauke ni ina daga gurin dangin uwa ne, shi kuma miji na daga gurin dangin ubana. Bi umarnin iyaye yasa ne wannan auren, kuma kamar an dakofar da ni da wannan auren bai kamace ni in yi shi ba ma.
14: To me kika ji a ranki ran da aka daura auren?
22: Ai abin da naji a wannan ranan, ina ji gabaki daya da ni da ahali na kai da wanda suka zo bikin gabaki daya, kai da garin gabaki daya, kamar na sa musu wuta ne ya kone gabaki daya da ni, har da mijin gaba daya a kone. Kowa ya huta saboda bala'in da nake ji a wannan ranan. bakin ciki ya ishe ni.
14: Kina ganin kin saba da mijin?
22: Ina wani sabo da mijin? Ke ina ga ya muku da cewa bana kaunan mijin, ya zan yi sabo da mijin? Ai ba ni ba shi, ba sabo da ni da shi, tunda ba kaunan sa nake yi ba.
14: Kin ce kina zama ne saboda biyayyen iyaye?
22: Ina zama ne saboda biyayyen iyaye, ummunnun su da kuma ga ƴaƴana. Abin da yake sa ni zama kenan, in ba haka da ba abin da zai kai ni zuwa da shi dan ƴaƴana.
14: Shin yaya wannan yanayin yake shafar rayuwarki?
22: Ni dai gaskiya ya shafi rayuwana da dama, ba don komai ba, saboda gaskiya yana hana ni mulwala a rayuwana, yana hana ni jin daɗi. Ni dai kowane lokaci a cikin kunci nake da bakin ciki. Yanayin aurena da shi, ni da ina da farin ciki, amma tun da na aure shi har ga Allah farin ciki na ɗauke, walwala na komai ya ɗauke. Ni dai gani nan kawai, ba na iya komai a rayuwana.
14: Idan za a baki daman ba da shawara ga iyaye masu haɗa aure irin wannan, me za ki ce?
22: A gaskiya iyaye suna yin ganganci da yawa, ba su shawara da ƴaƴayensu kafin su ba da irin wannan aure, sai dai kawai su ba da. So gaskiya in dai za a bi shawara na ne a ringa tambayan ƴaƴaye kafin a haɗa irin wannan zumuncin na auratayya, saboda yana kawo kiyayya. Su karan kansu iyayenmu ba hankalinsu ba a kwance yake ba, saboda su ma sun san mu ma hankalinmu ba a kwance yake ba. Amma inda iyaye su ringa jin shawaranmu ne, dan Allah su daina. In ba mu muka ga junanmu muka ce muna so ba, dan Allah su daina, saboda yana ja ma ƴaƴa rashin kwanciyar hankali a rayuwarsu.
1: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
2: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
2: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
2: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
13: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Dr. Abdu Shehu, masanin zamantakewar ɗan adam da ke jihar Nasarawan Najeriya.
20: Auren zumunta aure ne tsakanin dangi da ake domin ƙarfafa haɗin kai, kare al'ada da tabbatar da ɗorewar dangantakar iyali. Mu masana ilimin zamantakewa, muna kallon auren zumunta a matsayin wata hanya ta ƙarfafa haɗin kai, ƙulla zumunci da tabbatar da ɗorewar dangantaka tsakanin iyali a cikin al'umma.
14: Waɗanne alfanu auren zumunta ke da su daga iyali da al'umma?
20: Auren zumunta yana ƙarfafa zumunci da haɗin kai tsakanin iyalai, sannan yana taimakawa wajen kare al'ada da dukiyar iyali.
14: Waɗanne illoli ko ƙalubale ne auren zumunta ke haifarwa a zamantakewa?
20: Yana iya haifar da tsoho baki, wato dangi su dinga shiga cikin lamarin aurenku. Rikicin aure kan shafi iyalai gabaki ɗaya, yana rage faɗaɗar hulɗa na zamantakewa da sabbin mutane. Ka zaga wasu iyalan da sun yi aure an dinga aure a ciki, so wasu ba sa shigowa, so akwai takaituwan hulɗoɗi da sauran jama'a. Yana iya ƙara yiwuwar matsalolin cututtuka da na gado masu kaman ciwon diabetes, sugar da sauransu. Cututtuka ne wanda aure tsakanin juna yana iya sa sauran ƴaƴa ma da za a haifa su masu gada.
14: To menene shawarar ka ga al'umma akan auren zumunta?
20: To al'umma su sani cewa auren zumunta na da amfani, don yana hada al'umma, yana hada ƴan uwa sosai, sannan yana da alfanu sosai. Amma su sani yana da nashi illolin. Illolin shi ne cututtukan gado kaman ziran da suke fama da ciwon shuga, hawan jini da sauransu. Akwai ƴaƴan da za su haifa su ma za su ga wannan cututtukan, hada irin cututtuka irin su leprosy da sauransu dai. So a dinga yi da kulawa, sannan a bar ƴaƴan ne su zaɓa waɗanda suke so, ba a haɗa su ba, saboda a samu zaman lafiya mai ɗorewa.
13: Tattaunawar Maryam Haruna Abdullahi da Dr. Abdu Shehu, masanin zamantakewar ɗan adam da ke jihar Nasarawan Najeriya. Tambaya a gare ku.
12: ku masu saurare. Menene ra'ayinku a game da auren zamanta? Wace shawara kuke da ita ga waɗanda ke fuskantar matsala a zamantakewar su ta aure? Sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI. Musamman wakiliyar mu daga Nasarawa, Maryam Haruna Abdullahi, Zainab Ibrahim na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam mu huta lafiya.
0: Wadalla a gashe ki Zainab Ibrahim.
4: RFI.
0: Ga ci gaban labaran. Kotun daukar kara ta Najeriya da ke zama Abuja ta soki alkali Peter Lifu na babbar kotun tarayya da ke daga Kausa Murya. Tana mai cewa matakin da ya dauka na ci gaba da yanke hukuncin soki rajistar wasu jami'un siyasa guda biyar. Da cewa akwai umarnin da ta bayar tun da farko na dakatar da shari'ar ya nuna cewa bai cancanci zama a kan kujerar shari'a ba. Kotun daukar karar ta bayyana matakin alkali Lifu a matsayin raini ga tsarin girmama manyan kotuna. Najeriya da Kamaru sun rataba hannu kan sabuwar yarjejeniyar ƙara samar da tsaro akan iyakokinsu ta bangaren kudu da kuma gabin ruwan tekun Gine. Ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa da takwaransa na Kamaru Joseph Asomo ne suka rataba hannu kan yarjejeniya a wannan Laraba bayan da ƙwararru daga ƙasashe suka share tsawon kwanaki biyu suna tattauna a birnin Yaounde. A cewar mai taimakawa ministan tsaron Najeriya ta fannin yaɗa labarai Laikatun Babatunde, bayan wannan rataba hannu kasashen biyu za su rinka gudanar da ayyukan tsaro a cikin yanayi na haɗin gwiwa, yin musayar bayanan sirri da musayar dakaru a tsakaninsu domin horo da dai sauran muhimman ayyuka da nufin tabbatar da tsaro akan iyakokinsu na ƙasa da kuma ruwa. A Najeriya, shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya ya samu tattaunawa da hukumomin ƙasar dangane da tsarin da ƙasar ke da shi kan batun makamashin nukiliya. Director General na wannan hukuma wadda aka sani da IAEA Rafael Grossi ya yaba da matakin da aka cimma da kuma bayyana ci gaban da aka samu kan yarjejeniyar makamashin nukiliya da Najeriya. Grossi ya ce hukumar na ci gaba da aiki tare da Najeriya kan shirin makamashinta, kuma jami'an wannan hukumar sun gudanar da ziyara da tarukan fasaha tare da masu ruwa da tsaki don cimma wannan burin. A watan Mayu na shekarar 2024, yayin da yake ziyara a Najeriya a wani taron karawa juna sani kan haɓaka shirye-shiryen wayar da kai da kuma illar da ke tattare da wannan sinadari musamman ɓangaren cutar daji, Grossi ya bayyana shirin hukumar na tallafawa ƙoƙarin Najeriya na samar da shirin makamashin nukiliya yayin ganawa da manyan jami'an gwamnati ciki har da sakataren gwamnatin tarayya George Akume. Nijar da Libya sun cimma matsaya kan yarjejeniyar fahimtar juna a ɓangaren tsaro kan iyakokinsu da kuma bakin Ahure. An cimma wannan matsayar ne tsakanin mataimakin Prime Minister Tripoli Salam Al-Zadma da Prime Minister Niger Ali Lamine Zen yayin wata ziyara da ya kai Tripoli. Kwamitoci da aka dora wa nauyin tafiyar da ayyuka da za su kai ga sake buɗe kan iyakar jamhuriyar Niger da Benin sun kammala aikinsu, kamar da sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a jiya ta tabbatar da hakan. Ƙwararru da aka dora wa alhakin bincikar sharuɗan sake buɗe kan iyakar sun kammala zagaye na farko na wannan aiki, wanda kuma tuni suka miƙa waɗannan takardu zuwa ga shugabannin biyu, wato General Abdurrahman Chani daga Niger da Romuald Badai na jamhuriyar Benin. Cimma wannan mataki na zuwa ne bayan ziyarar aiki da shugaban jamhuriyar Benin Romuald Badai ya kai a babban birnin Yamai ranar 2 ga watan Yuni. A jiya Talata ne shugaban Liberia Joseph Boakye ya alkawarin ci gaba da yaki da masu fataucin miyagun kwayoyi a kasar, baya ga haka ya kuma umarci a lalata tarin kwayoyi da aka kama a wannan kasa da aka kuma yi kokarin shigo da su ta barauniyar hanya. Kokarin shugaban kasar na zuwa ne daidai lokacin da kungiyar agaji ta kasa da kasa ta kasar Switzerland, wacce ke yaki da aikata miyagun laifuka da suka hada da kisa, ta bayyana yankin yammacin Afirka a matsayin ɗaya daga cikin manyan hanyoyi da ake jigilar hodar Iblis da ake samarwa a yankin Latin America, kuma ake jigilar su zuwa kasashen duniya da Turai. Jami'an Liberia sun kwace kimanin kilogram 240 na hodar Iblis a wannan watan a filin jirgin saman sauka da tashi na Robert International da ke Morovia babban birnin kasar, wanda darajar ta ya kai dala miliyan 19. A jamhuriyar tsakiyar Afirka, rundunar sojan kasar ta musanta rahotanni da ke yawo a shafukan sada zumunta na cewa ana shirin kifar da gwamnati. Rundunar tana mai tabbatar da cewa komai na tafiya yadda ta kamata. Rundunar sojan kasar na tafiyar da aikin ta babu wata matsala, tana mai kira ga jama'a da su ci gaba da bayar da goyon baya da suka saba ga hukumomin kasar, kama da gwamnati da shugabanta. a wata sanarwa da aka fitar manyan jami'an sojin sun yi watsi da ikirarin yunkurin juyin mulki a matsayin bayanan ƙarya da nufin haifar da rudani da kuma kawo cikas ga kokarin da hukumomin wannan ƙasa ke yi na tabbatar da zaman lafiya a fadin ƙasar. Shugabannin soji sun kuma yi gargadi game da yadda bayanan ƙarya ke iya haifar da rudani wanda kuma haka doka ke hukunta duk waɗanda suka aikata hakan. Gwamnatin Equatorial Guinea ta yi murabus a jiya Talata bayan ta gaza cimma manufofi ko nauyin da aka dora mata a shekarar 2024 ne shugaban kasar mafi tsufa a karagar mulki ya naɗa Manuel Osa Nuse Nusa a matsayin firaminista na wannan kasa mai arzikin mai. Dan shugaban kasar kuma mataimakin shugaban kasa Teodoro Ngema Obiang Mange a wani sako da ya wallafa a shafin sa na X yana mai cewa firaminista ya gabatar da murabus ɗinsa da sauran wakilan gwamnati da yake jagoranta bisa dalilai na gazawa wajen biya wa 'yan kasar bukatunsu ta fuskar tafiyar da ayyuka da aka dora musu.

0: ci baya kauka. A shirin na yau za mu yi duba kan yadda masu mu'amala da yanar gizo daga arewaci da kuma kudancin Najeriya ke tafka muhawara a shafukan sada zumunta kan musayar zafafan kalamai da aka yi tsakanin sarkin mawakan Hausa Dauda Kahoto Rarara da kuma fitaccen mawaki Davido. Bari na barku da Karibullah Abdulhamid na Madubi don yi mana bayanin dalla-dalla abin da ya shiga tsakanin fitaccen mutanen biyu.
1: Cikin harshen Hausa, mawaki Davido ya mayar da zazzafan martani ga Dauda Kahoto Rarara. Wannan martani na Davido ya biyo bayan yadda Dauda Kahoto Rarara ya yi wani bidiyo a fasace yana caccakarsa kan yadda ya rubuta sunayen wasu yara da aka sace a Najeriya a jikin rigarsa, ya kuma buƙaci hukumomi su ceto su a yayin da yake wasa a bikin bude gasar kofin duniya da ke gudana yanzu haka. A bidiyon da Dauda Kahoto Rarara yi, ya caccaki mawakin kuma ya ta yin kalamai ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba, inda kalaman nasa suka harzuka wasu daga cikin masu amfani da kafafen sada zumunta, wasu kuma na ganin batutuwan na Rarara na kan layi. Ga misali, inda yake bayyana cewar batutuwan da suka shafi tsaro ba batu bane da za a yi ta yayatawa domin tamkar ana taimakawa ƴan ta'adda ne. To sai dai a shafinsa na X, mawaki Davido ya wallafa bidiyon da Dauda Kahoto Rarara yi mai ɗauke da fassara ta yaren Ingilishi, inda ya rubuta Davido da alamar hawaye. Hakan na nuna mawakin ya ji takaicin yadda Rarara yake furta sunan shi. Jim kaɗan bayan haka, mawaki Rarara ya mai da martani da cewa ka shiga taitayinka. Jim kaɗan, mawaki Davido ya sake mayar da martani da cewa duk mai kishin Najeriya ba zai yi shiru ya zuba ido kan matsalar tsaro da ke addabar ƙasar ba. Ya kuma zargi Dauda Kahoto Rarara da fifita maradin ƙashin kansa a kan na al'umma. Wannan martani na Davido ya buɗe wani sabon shafi dangane da yadda ake tattauna batun tsaro a tarayyar Najeriya.

0: To garin Boston na New Zealand ya wayi gari babu kokon ba guda ɗaya ta giya a ranar Lahadin da ta gabata bayan da mushaya barasa kusan 30,000 suka yi waso santa domin murnar nasarar da kasar ta yi da ci ɗaya da nema a wasan da ta buga da kasar Haiti a gasar cin kofin duniya da yanzu haka ake wakana a kasashen Mexico, Canada da kuma Amurka. Rahotanni sun ce wani dekaran farko a tarihi da kasar aka nemi giya aka rasa inda hatta masana'antun sarrafa giyar suka bayyana fargaba dangane da yankewarta a fadin kasar. To abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashe Hausa ne rafi sai kuma injiniyan da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Sulaja. Kuma sai nake cewa a huta lafiya.
1: Madalla Umar Sani a gaishe ka.
2: RFI.
1: Madar ba ta lokaci ga shirinmu na gaba.
0: Jama'a assalamu alaikum. Barka da warhaka. Sanninmu da sake saduwa a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. To kamar da yadda aka ji, gwamnatin Najeriya ta ce cututtukan da ake doka sanadiyar cin gurbataccen abinci na haddasa asarar rayukan mutane akalla 53,000 kowace shekara a kasar, a cewar karamin ministan ma'aikatar lafiya ta kasar Dr. Isaac Salako. Ko baya ga waɗanda ke rasa rayukansu, akwai mutane miliyan 50 da ke kamuwa da wasu cututtukan da aka tabbatar da cewa ana dokar su ne daga abinci mara kyau. Wannan shine ainihin maudu'in da muka ba ku damar bayyana ra'ayoyinku. Za mu soma da jin ra'ayin malami na farko.
3: Mai magana garkuwan jama'ar Muhangi, Musa na Chale Muhangi, karamar kuma kafar da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Radio France, babu shakka wannan al'amari ne mai firgici kwarai da gaske. Ganin yadda rashin cin abinci mai kyau din nan yake kawo cututtuka. To kuma idan aka yi diba da yanayi, so duk abun ya taru ne ga rashin shugabanni da muke da su na gari. Saboda idan akwai shugabanni na gari, su da kansu za su yi kokari su ga sun samar da abinci wadatacce kuma ingantacce wanda al'umma za su ci, lafiya ta wadata, kasa ta zauna lafiya. Amma shugabannin idan muka duba ai ba abin da ke gaban su ba kenan. Su babban burin su ta ya za su ɗibo kuɗin al'umma su tara wanda ma ya wuce sanin su. Ta ya za su ɗi inda a ce al'amarin nan kan al'umma yake da ba zuwa wannan matakin ba. So magana ta gaskiya shugabanni duk abin yana kansu. Su ji tsoron Allah su yi abin da ya kamata. Shine kawai mafita. Mai magana garkuwan jama'ar Muhangi, Musa na Chale Muhangi, karamar kuma kafar da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya.
4: Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa International. Mai magana mai lambu mai Arsenal Karofi Lafiya Jan Nasarawa. To game da yanda gwamnatin Najeriya ta yi kiranin yanda al'umma suke cin abinci mai guba suke ce kansu a cikin wani hali daban har yake kai ga rasa rayuka. To gaskiya saboda Allah ni a shawara zan ba da shi, ya kamata a ce cewa akwai mutane da suke sayan hatsi suke ajewa wanda cewa zai kai sama da shekara 4-5. Akwai fitsari na dabbobi da suke yi a sto da kashi da sauransu. Kuma musamman a yanzu na duk wani abincin da zaka samu a yanzu zaka ci ne a lokacin da ka samu abincin ba tare da kai tunanin wasu abubuwan da zaka tsaya ka gyara su ba, sakamakon fama da kunci da talauci da yunwa da ya dabi bayan Allah. To shine zai sa kaga mutum wani ma ba zai wanke ba saboda yana fama da yunwa ya ga abincin nan. To shine yake kawo mutum zai ci abinci ba tare da ya tsaya a cikin natsuwa ya tsaftace shi ba. Yunwa ya riga ya ci illan bayan Allah, yunwa ya riga ya gigita mutum, kaga duk abin da ka samu kuwa zaka dauka sa baki saboda tare maka wannan yunwa da kake fama da shi. Saboda haka ni ina tunanin cewa shawara zan ba da shi shine a samu a janye mana wannan talaucin da ake fama da shi. Kunci da talaucin da yawa shine yake kawo matsalolin da mutum zai ci abincin da ma bai cancanta ya ci shi ba. Saboda haka mu roƙon mu Allah Ubangiji ya kawo mana gwamnatin da zata daidaita tafiyan talakawa a fadin Najeriya. Nagode Radio France International. Mai magana mai lambu mai Arsenal Karobi Lafiya Jan Nasara, ku tashi lafiya.
0: To kada a sha'afa, wannan shirin yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Mai sauraro kai ma za ka iya aiko da naka sakonnin ta manhajarmu ta WhatsApp akan wannan lambar alamar ƙari 24-7-66-65-6641 ko kuma ta shafinmu na Facebook. To yanzu kuma shirin zai dora.
5: Dama mu tofa albarkacin bakinmu Radio France akan abinci da ake samu mai gurɓata rayukan yan adam wanda muke amfani da shi a nan cikin gida Najeriya. To wannan matsala zan alkinta ta ne ga hukumar da ke kula da abinci ta ƙasa ta Najeriya, duba da yadda haƙƙin ta ne ta kula da duk irin abincin da za a shigo da shi mai kyau da mara kyau. A nan za ta tantance wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne. Haka kuma a cikin gida dama suna kula da irin abincin da al'umma ke mu'amala da shi suna ci. Wannan ya dogara ne da yadda ita hukumar ta dauki al'umma da muhimmanci, duba da yadda idan ba an yi takatsantsan ba ire-iren abincin da al'umma ke ci, to abinci ne wanda zai iya halaka al'umma. Fatan mu Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali, ya ƙara mana lafiya da ingantaccen imani. Sunana Bashir Muhammad dan yan na ku tashi lafiya.
6: Assalamu alaikum Radio France International, mai magana Ibrahim Jibril Biyu, ina kiran ku daga nan Biyu a jihar Borno. Muna godiya da dama da kuke ba mu tofa albarkacin bakin mu akan maudu'in da ku saka mana. Batun cewa mutane miliyoyi na mutuwa saboda sakamakon cin gurbataccen abinci a Najeriya, wannan bai zo mana da abin mamaki ba. Ai yanzu haka gurbataccen abincin ma wallahi wuya ta yi. In da kana samu ka ci gurbataccen abincin sau uku ne a yini, to yanzu in yayi ne fa ka ci sau daya ko ko sau biyu, tsananin ta kenan, dan gurbataccen ma babu. So ya kamata ce gwamnati ta fito da dabaru da hanyoyin da za ta magance wannan matsaloli din don inganta hanyoyin cin abinci. Na gode, ku tashi lafiya. Mai magana Ibrahim Jibril Biyu, ina kiran ku daga nan Biyu a cikin jihar Borno, Najeriya.
7: Radio France International, sunana Aliyu Abdullahi Taloka Goronyo, memba kungiyar matasa na West Africa. Shawarwarin da zan ba al'umma da har ma ita gwamnatin kanta ta Najeriya, shawara na farko dai ga al'umma, mu rika tsaftace abincin da za mu ci kafin a ci din, domin ba abinda ya kai lafiya a rayuwar mutum. Dan mutum bai da lafiya, to duk wasu abubuwa sun subuce masa. Ita kuma gwamnatin mu ta Najeriya ta riga dokan malaman tsafta masu duba abinci, duk da dai akwai hukumomin tsaftace abinci irin su NAFDAN, suwaye suna duba abubuwan da ake shigowa da su na abinci. To ya kamata a riga dokan malaman tsafta masu duba abincin da ake talla, irin a filayen zaman mutane haka wanda ake talla abinci a bainar jama'a, za a ga wasu abubuwa wasu kuda suna bin shi ko kuma an debo ganyayyaki tun kafin a wanke mutane suna ci. To kamata a ce gwamnati ta samu matakin da ta doka akan irin wannan, ko kuma mu al'umma mu doki matakin kare kanmu kafin gwamnati ta shigo. Bai kamata a ce komai kuma a ce sai gwamnati ta yi muna. Radio France, godiya muke da daman da kuke ba mu, mu tofa albarkacin bakin mu. Ina kiran ku daga nan Asawa a jihar Kogi, arewa ta tsakiyar Najeriya. Gaba dai gaba dai RFI.
8: Mai magana Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun, jihar Yobe a tarayyar Najeriya, ɗaya daga 'yan kungiyar masu kira da sauraron rediyo a farkarashin arewacin Najeriya. Babu shakka dangane da wannan kididdiga da aka fitar, sakamakon dai za a ga cewa wasu daga cikin gurbataccen abinci da mu'alinan 'yan asalin nahiyar Afirka suke ci, akwai wasu ɗaruruwan mutane da suke kamuwa da wasu cututtuka wadda za a ga cewa a sanadiyar cin wa'innan abincuttuka ne. To ai a zahiri ne gaskiya, kamar dai yadda nahiyar tamu take, dole ne a samu ire-iren wa'innan nan din. Duba da zaka ga cewa irin talauci da aka kakabawa mutane karfi da yaji da ma kuma babaki rar da wasu daga cikin gwamnatocin kasashen nan suke yi, ai dole ma kai talaka duk abincin da ka samu, ko da zai iya cutar da rayuwanka ne ba tare da ma an yi bincike akan sa ba, to dole ne ka afa a bakin ka. Sakamakon dai zaka ga cewa yunwan da kake ji, shi wanda ruwa ya ci shi ko da takobi ka mika masa, wallahi miƙawa zai yi ba tare da zai iya cewa wannan takobi zai iya yagun sa ko kuma wani abu mai kama da haka. Fatan mu dai Allah ya kawo mana kacin kanin wa'annan al'amura duka baki ke.
9: Radio France mai sauraron ku Ibrahim Gani Gaji, mazaunin Maiduguri daga nan jihar Borno, Najeriya. Labarin da muka ji, in kasashen Najeriya suna ci abinci gurbatattu, suna samun rashin lafiya da soyayyu mutuwa, wannan abu ne wanda zamu ce ba za mu yi mamaki ba, saboda in gwamnatocin kasar ne shugabannin mu ne suka sa mutane wannan halin, aka hana kowa noma, ga rashin tsoro, ga komai, wallahi ko abu ne wani a supermarket ko a wani su kantuna da suka isfiya aka cire aka rage kudin, zaka ga mutane sun zubo. makaroni ne, taliya ne, shinkafa ne, masara ne, dudi abinda bai kamata mutum ya ci ba ko dabba bai kamata ka zuba ba. A sanadiyan sauki wai kudi yayi sauki zaka ga mutane sun zuba suna ci. Kai atta garin alabo mara kyau zaka ga mutane suna ci saboda kamar haka mana fatan gonotoci suka mana tsoro su mutane su samu su nomi abinci mai kyau su ci. Mai magana Ibrahim Gani.
10: Assalamu alaikum gidan radion Faransa. Mai magana Asumana Abubakar Bahari mutunan Tabo take bayan tsanna. To wannan maudu'i da kuma kawo na cewa Nigeria ta ce gurbataccen abinci yana karkashin mutane da dama. Musamman ma ana iya samun mutum miliyan 50 waɗanda ke cin gurbataccen abinci. To bai kamata ba a ce duniyar ga yanzu ya zamanto abinci ana samu ne gashi nan a ce ana sai da gurbataccen abinci musamman ma kai ko masu munguru yanzu ma sai sun samu munguru hudar saboda shi saurin ne na kawo ko shi ne aka ci suna samu mutane wani ciwo kuma abinci zan su zame mu mutane ƙarhen kawa Allah shi tauta sai an ji mun.
0: To da wannan muka zo baki ɗayan shirin ra'ayoyin ku masu saurare na wannan rana. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI sai injiniyan da ya taimaka wajen hada mana sauti Hassan Alhassan Suleja numar sani da na shirya kuma na gabatar nake cewa a huta lafiya.
1: Madalla ga shekau Umar Sani bitar wasu daga cikin kan labaran duniya kayan mai sallama kun ji cewa a kasar Ghana yanzu haka kasar ta karbi bakuncin taron duniya kan adalci na diya a Accra daga ranar 17 zuwa 19 ga watan Yuni na wannan shekara a daidai lokacin da ayyukan garkuwa da mutane fashi da makami da harare yan bidiga ke ci gaba da jefa fargaba arewacin Najeriya. Kun ji mai kiran da mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar yayi da kuma limaman bangaren katolikan duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa a madadin Bashir Ibrahim Idris da daukacin ma'aikatan RFI Hassan Alhassan dan mutan Sallaja da Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komi ya saki salamu da alheri mu kasance cikin koshin lafiya. Karfe 5 cicip agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 4 agogon Chiyu da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 16 daga jeren zango.
11: Abdullahi Isa.
1: Jama'a assalamu alaikum barkamu da saki saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. A Najeriya kotun dauka kara dake zama Abuja ta soke daya daga cikin alkalai daga kausar murya wanda take bukatar magani ya sauka daga wannan mukami. A daidai lokacin kuma Najeriya da kamar sun rataba hannu kan sabuwar rijiji ne kara samar da tsaro akan iyakokin su ta bangaren kudu da kuma gabar ruwan tekun gine. Zamu je inda ake gudanar da taron kasashe mafi karfin tattalin arziki a duniya inda muke da wasu labaran da suka shafi bangaren wasanni kazalika. Sai ku jar zama ga kuma labarai da muka same su musoma da tarayyar Najeriya kamar yadda aka ji kotun daukara ta kasar da ke zama Abuja ta soki alkali Peter Lifu na babbar kotun tarayya da ke kakkausar murya tana mai cewa matakin da ya dauka na ci gaba da yanke hukuncin soke rajistar wasu jami'un siyasa guda biyar duk da cewa akwai umarni da ta bayar tun da farko na dakatar da shari'ar ya nuna cewa bai cancanci zama akan kujerar shari'a ba. Kotun daukara ta bayyana matakin alkalin a matsayin raini ga tsarin girmama manyan kotuna. AB Muhammad tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ne a Najeriya ga tsokacin da yi.
12: To wannan suka da babban kotun tarayya ta yi abu ne muhimmi kwarai da kuma dole ja hankalin duk wanda yake da ruwa harkar shari'a a kasar. Dama kwanakin ba watakila kin karanta ko kun ji labarin wani jawabi ko statement da wasu suka rubuta don jawo hankali kan halin da kasa take ciki wanda ɗaya daga cikin abin da muke ambata shi ne maganar yadda harkar shari'a take nema ta gurbace gabaki daya. To idan ba da matakin kwararra ba wannan abu zai ci gaba da lalacewa saboda haka muna janyo hankalin hukumomi su tabbatar cewa harkar shari'a ba ta dau salon da take dauka yanzu ba don lalacewa ko kuma a kawo wani barazana ga harkar demokradiyya a kasar gabaki daya. Saboda haka muna fata za a yi wani abu akan wannan cikin gaggawa.
1: AB Muhammad Sanki na tsohon shugaban kungiyar lauyoyi a Najeriya. Muna da Najeriya inda a daidai lokacin da ayyukan garkuwa da mutane fashi da makami da harare ɗin bindiga ke ci gaba da jefa fargaba a arewacin kasar mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar da limaman bangaren cocin katolika kenan sun buƙaci a gaggawar kawo ƙarshen matsalar. Shamsi Haruna na ɗauke da rahoto a kai.
13: Wata sanarwa da sakatare janar na kungiyar jama'atu Nasir al-Islam Farfesa Khalid Aliyu ya fitar ta umarci daukacin limamai da su shiga addu'o'in gaggawa na al-Qunuti domin neman tsira da agajin Ubangiji. Inda ya bayyana mana cewa ba su gamsu da yadda ake tafiyar da harkokin tsaro a Najeriya ba.
14: Shekara da shekaru tun da taɓarɓarewar harkar tsaron nan take cinyewa muke rubutu muke kuma jan hankali da gwamnati da kuma su wa jami'an tsaro na ɓangare ɗin kowa da komai muna kai ba irin marhalar da ba a kai ba tun daga shugaban ƙasa har zuwa mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaron nan har su sojojin duk ba ana yi ba kuma ana zuwa kuma ana magana ai ko ita kanta gwamnatin tana cewa ita ma akwai shawararruna a kaba wato kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
13: A bangare guda kuma majalisar bishop ta cocin katolika a Najeriya ta bayyana damuwa kan yadda matsalar ke ƙara ta'azzara dukkuwa da alƙawuran gwamnati. Reverend Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar Kristocin Najeriya reshen arewacin kasar ga abin da yake cewa.
15: Yan bindigan nan su ne ma ke mulki su suke deciding me za a yi tunda ba wanda zai fita sun kama manyan mutane an wulakantar da mata an ci zarafi ma iyaye an ba wa yara wahala a daji. Kuma ba wanda ya iya kama su ba wanda ya iya sa su daina to ya nuna wannan abin ya kai inda dole ne mu yi kuka sosai a nema taimako.
13: Wannan mataki na bai daya daga manyan shugabannin addinan biyu na nuni da cewa lamarin tsaron ya wuce batun siyasa ko bangaranci kuma idanu sun koma kan fadar gwamnati domin ganin wannan mataki na gaggawa za a fito da shi.
1: A gaishe ki Shamsi Haruna. Najeriya da kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya su karanta ba hannu kan sabuwar yarjejeniyar ƙara samar da tsaro akan iyakokinsu ta ɓangaren kudu da kuma gaɓar ruwan tekun Gine. Ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa da takwaransa na Kamaruni Joseph Asomo su karanta ba hannu kan yarjejeniya a wannan Laraba bayan da ƙwararru daga ƙasashen suka share tsawon kwanaki biyu suna tattaunawa a birnin Yaounde. A cewar mai mataimakin ministan tsaron Najeriya ta fannin yaɗa labarai Lit Katung Babatunde, bayan wannan rataba hannu kasashen biyu za su rika gudanar da ayyukan tsaro a cikin yanayi na haɗin gwiwa yin musayar bayanan sirri da musayar dakaru a tsakaninsu domin horo daidai da sauran muhimman ayyuka da nufin tabbatar da tsaro akan iyakokinsu na ƙasa da kuma ruwa. Muna da Najeriya inda shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya ya samu tattauna da hukumar ƙasar dangane da tsarin da ƙasar ke da shi akan batun makamashin nukiliya. Director General na wannan hukuma Rafael Grossi ya yaba da matakin da aka cimma da kuma bayanan da suka samu musamman bangaren ci gaba akan yarjejeniyar makamashin nukiliya a Najeriya. Ghana na karɓar bakuncin taron duniya kan adalci na da kenan a Accra daga ranar 17 zuwa 19 ga watan Yuni nan da muke ciki. Wannan babban taro wanda shugaba John Dramani Mahamadu jagoranta ya biyo bayan wani kuduri mai tarihi na Majalisar Dinkin Duniya wanda ya aina cinikin bayi na Transatlantic a matsayin laifi ga bil'adama. Jami'in hulɗar jama'a na ma'aikatar kula da harkokin wajen ƙasar ta Ghana Fred Dowu ya yi jawabi wajen buɗe taron kamar haka.
16: So we are discussing a very crucial and important subject that affects Africa today.
17: Muna tattauna kan wani abu mai matukar muhimmanci da ya shafi Afirka a yau. Muna ganawa da manyan jami'an gwamnati, ƙwararrun gwamnati da shugabannin ofishin diplomasiya don tattauna hanyar da za a bi nan da kwanaki biyu da ake shigar da wannan taro da kuma sanya dukkanin bayanan da muka samu a cikin yarjejeniyar fahimtar juna. Gwamnati ta hanyar ma'aikatar harkokin waje za ta tsara sabuwar hanya a tattaunawar diyya. Taron wanda shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama ke jagoranta a yau ya biyo bayan wani ƙuduri mai tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya ayyana cinikin bayi na Transatlantic Slave Trade a matsayin laifi mafi muni da ya faru a duniya.
16: Transatlantic Slave Trade, the world's grievous crime against humanity.
1: Fashar kalaman jami'in hulɗar da jama'a kenan na ma'aikatar kula da harkokin wajen ƙasar Ghana. Nijar da Libya sun cimma matsaya kan yarjejeniyar fahimtar juna a ɓangaren tsaro kan iyakokinsu da kuma bakin haure. An cimma matsayar ne tsakanin mataimakin firaministan Tripoli Salam Al-Zadma da firaministan Nijar Ali Lamine Zane yayin wata ziyara aiki da ya kai Tripoli. Dangane da haka masana tsaro a ƙasar ta Nijar ke kallon lamarin inda suka bayyana muhimmancin shi kamar yadda zamu ji daga bakin Agali Barka.
18: Ya zo cikin lokacin shi tunda babu wani development wanda za a kawo in babu sauran kasa tsakanin mu da frontier na Libya da na Algeria duka abukan mu wanda suke kaiwaye da mu muna da su frontier ya kamata a yi shi to yaushe amma komai na duniya yana da lokaci wannan abu mun doke shi da hannu biyu kuma inda duka addakai alheri ni sharta ne mai shi ta sai shi da kudin shi ma donc vraiment tunda premier minister ya ta yayi niya wannan vraiment ya kamata wannan abu akama shi da hannu biyu insha Allah mu inda duka za a nema lahiya mu dai can ne muke sai dai mu yi addu'a kasan mu kullum ta ci gaba da alheri komai abin da kake kawo ma kasa abin da za ya tada ma mutane hankali na san dai Niger komai abin da ka kawo mata tafi so alheri kuma duka tahiyar shi ta zaman lahiya ne
1: a gali barka kenan kwamitoci da aka dora nauyin tafiyar da ayyukan su da za su kai ga sake bude kan iyakar jamhuriyar Niger da Benin sun kammala aikin su kamar yadda sanarwar haɗin gwiwa da aka fitar a jiya ta tabbatar da hakan kwararru da aka dora wa alhakin bincikar sharuɗan sake bude kan iyakar sun kammala zagaye na farko na wannan aikin wanda kuma tuni suka miƙa waɗannan takardu zuwa ga shugabannin biyu wato General Abdurrahman Chani da Romuald Wadai na jamhuriyar Benin labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI hukumar da ke yaki da cutuka masu yaduwa a Afirka wato CDC ta yi gargadi kan yadda sabon nau'in cutar Ebola ke bazuwa cikin sauri tana mai bayyana fargabar cewa wannan na iya zama annoba mafi muni a tarihi Shamsi Haruna ta sake dawowa
13: an ayyana barkewar cutar a matsayin abin da ke bukatar daukar matakan gaggawa a kasashen jamhuriyar demokradiyyar Congo da Uganda inda sama da mutum 800 suka harbu da ita kuma tayi sanadin mutuwar kusan 200 a cikin makonni kadan kwararru sun bayyana cewa cutar na yaduwa a yankunan da ke da yawan zirga-zirgar jama'a da kuma matsalolin tsaro lamarin da ke kawo cikas ga shirin gano waɗanda suka yi mu'amala da masu dauke da cutar lardin Ituri da ke gabashin jamhuriyar Congo shine yankin da yafi fama da wannan sabuwar annoba ta Ebola inda rahotannin baya-bayan nan da hukumomi suka fitar ke cewa fiye da kashi 91 na mutanen da suka kamu da cutar suna cikin wannan lardi. Yaduwar cutar ya fi sauri a sansanonin hakar ma'adanai da manyan hanyoyin kasuwanci na kan iyaka inda mutane ke yawan tashi daga wannan wuri zuwa wancan wuri. Hukumomi sun kaddamar da shirin gaggawa na dala miliyan 518 domin daƙile yaduwar cutar da kuma samar da magunguna. Kasashen yammacin Afirka musamman Najeriya na ci gaba da sanya idanu sosai tare da tsaurara bincike a filayen jiragen sama da iyakoki domin hana shigar cutar zuwa cikin kasar.
1: Taron shugabannin kasashen duniya bakwai mafi karfin tattalin arziki a duniya da aka gudanar a Faransa ya kawo karshe tare da amincewa kan batutuwa da dama da